Ikaw ang sumabi ay ito na. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Magihanda. Magirata.